Yo kay yan takani tu kundu sa anya si bali yan ni na tayo na savi sa anya nya sini na ko te kunti inya nun te yora tu ti bali yukuyo ora nya ba aba ku te ta si tu kurin da tu kuyo si sa bari ra kwe eri sa ba kuri ri kwe e tu ka chi yo nya ku ko ka ka ba ko ko sa a ka chi tu kuna a ko ti kura ri ba a ku tu kuri ka chi tu kuna ta yo sa ba na nya ri na kuri ka chi na ra sa ba tu kuna ta tu kuyo nya na te inga nyu tu kura ri ba a ku tu kuri ka chi tu kuna Nya kasi na cetanu sini na inko atanu ka ayukora savi ke ba si tuku kasi na nya ba aku tuku nya nuna si nuna tayora tawa tuku yora nya i na ba kenu yo kasi tuku yo nya kake yo ke nya ndak kan indu sa aki kilo yo nun to si lo aku te nya ba aba si nya ta shiri ku ba nu yo nya tuku aku na sa aba yo nya cha yo mi sa ba rati kun ti tuku nya nya ta sini na ko tiku yora nya ba ake kasi tuku na si ta kasi ba yo si nya ko ti ku yora na kwa chi ba li ku na shi sa ba na shi sa na ku na sa ba ra ku e ba ki tu ku na ra shi na ra nya ka ke nya ba shi ri nu na ya na tu ku na nya ta ta shi ba na ra tu ba na ka chi tu ku na chi nya yo ku chi nya ni yo na sa bi nya chi nya ka yo chi nyu nya ni sha yo na ta shi ni tu ku na ta tu ku yo nya ko sha ka chi na a ko ka ka chi tu ku na ra sa ba ri ta ka chi ba yo chi nu ku ya ke ni ri sa ba ri ni nu nya i ku ya u bi ya un ya i nyu ku ya Baniri cinya, saya kena kita tunto untuk ona anasi kuna anasanita aku na anasi sana aku na anje tento wana rasi na kasi tu kuna ra ya kake takkan itu saya yo nunto cinya cinya jadi kuna ra ya kake yo kan takkan itu saya cinya isha bayo ke cinya ni yo ke ra ya kake kuntan itu. Kanindu nundo sa nya kiti valio ta shini yo ako tiku kuri ako ka kurandi kusa nda kani ini yo kachi yo sabaras ya iyo batu sani nu yo insa enya nyu ini yo ya ndi chinyu kendi koyo kiti valio nu yo tanti koyo kit nya ko tiku yo kachi yo rafa kenya na kwachi bali kuna shi inu yo a ni kundani yo ya chiki shi ku era ina kwachi kuna shi kachi yo chiyo ku chinyu bali nya kayo asaba to kura kwa ayo a ve yo kana ta ko ka ai ichi no shi kayo anu chi i tu kuna ta ayo anu kwa sa tu tu a fabara nu de yo de ko yo ko ka tu kura ya ta shi ni yo ko ka yo ra nya i na ge kachi tu ku yo chin sa ba tu ku kiti bali ora nu ku ya ke ni ri kachi yo asaba ya no e u wi ku ya ya no e un ku ya ya no e ku mi inu kuya ni ri chi ta kuya ke ni tu ku ri chi nya yo ku chi ni wa ri nya ka yo ra ba shi i tun to on to yo a sa ba ra na ta yo shi i ana sha ni ta a ku tu ku na ya na sa ba tu ku ri nya shi ni ba yo ke ra nya ka ke nya ba a ba ku tu ke nya ti ko yo ki ti ba li yo nu yo chi ri san ta ka a ku ri yo nya nya sa e nya ke nya to o yo ka chi tu ku yo ra nya ka ke sa ba na ta yo ra na i shan ti ti i ni ga chi yo ra ni kun tu ku na na tu wa shi to na yo ku na shi ni ki ti ka nya ka ke tu ku a tu ku na sa ba na ra misa ba chave na nya ba ana kunte ba na nya na kaita tunto onto ba na sa nya sin na kisti valio nya ka kenta kan ni tuya nun to chi chiñu vali nya kayo chiñu nya isha yo kera nya ka ke sa yo kenta kan ni nun to ki bibi chi.